Mongo ya usiku emissor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murengeli wa banda la Frelimo anavela leswaku leswi dyondziweke ka nhlengeletano leyi gameke vusiku la sonto leyi a dropeni la ximoyu xifundzankulu Manika a ave tshinya la ku tlakusa ni ku yantswisa mahanyela ya xitshungu ni mintirho ndleleni ya ku kuma nchunseko wa ta vukosi. Ku gama ka nhlengeletano leyi swi kombisa ku sangula ka xiyenge xintshwa ka bandla leli ka vana va tiku ni ka xitshungu hinkwaxo. Nkarhini wa kona murhangeli wa bandla la Frelimo Daniel Chapu a siye marito ya ntsatsiyo na vula leswaku swirho swa bandla leti swi huma na swi hlomile hi marito lawa ma nga ta fambisa partido leli kongometweni wa ku lavetela tindlela ta mahanyela manene ka xitshungu. Swirho swa partido swi fanele ku yingisa ku vilela ka lavantshwa, wansati, vatsongwana, vatirhi ni swiyenge swin'wana swi tlhela swi yangula ku vilela loko hi kolaka mintirho yinene ya ku hluvukisa tiko ntsena maendlela lawo hi wona ma nga ta tlakusaka mintirho ya bandla leli. Kandzi mana yin'wana nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla la Frelimo yi tiyisa ku va ku tshimamisiwa tindlela ta huvoneleli ni ku va ku khatisiwa swirho swa bandla leli swi tinghenisela ka vuheriki. Vakumeki ka nhlengeletano leyi va tiyisa leswaku swirho swa bandla la Frelimo leswi ku tiyisiwaka ku va swi tinghenisele ka vuheriki swi fanele ku khatisiwa na ku nga cuvukiwi xitshamo lexi xirho lexo xi kumekaka aka xona ndzeni ka partido. Tanihi ku vulaka munyiki wa mahungu ka bandla la Frelimo Pedro Gilishi, ku va xirho xa partido a swi fanele ku va ndhawu ya ku tumbela kona ka vaendli va swilo swo biha. Na ku endleka leswo murhangeli wa Radio Msambiki Mario Albino a tiyisa ku va hi xihatla ku ta engeteliwa switirho leswaku ku tlakusiwa ni ku yantswisiwa matirhela a emissor provincial ya Manika. Mario Albino a vulavula nkarhi a endzeleke xitichi lexi xa vuhaxi amakarhi ka tiko. Lawa ma taka hi xifundzankulu Tete ma vula leswaku ku fambeni ka lembe hi nga ka lona ku tlula 200 ya maprojeto ya xifundza xa Marara ma ta kuma nseketelo ndzeni ka makungu ya ku seketela wansati ni lavantshwa ma chiwaka Fideli. Ku vulavuliwa hi maprojeto ya lavantshwa lawa ma nga ta kuma nseketelo a ku va va kota ku yantswisa mahanyela ya vona ni ku tlakusa vutomi emigangeni lomu va tshamaka kona. A xifundza nkulu Gaza, ntlhanu wa makume wa tikomponi ntlhanu na tinharhu se ti tsalisiwile ku va ti ya kumeka ka vukombisi lamabindzu a Fasin 2026 a ri katla xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro a taka. Ka nhlayo leyi van'wamabindzu va tibohela ku va va ta ya kombisa hinkwaswo bindzuliwaka xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa ta vurimi vufuyi la swiharhi leswikulu ku ya fika ka leswitsongo. Ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Union Sportiva wa Songo a humelelile sonto leyi mahlweni ka Liga Sportiva wa Sofala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka mitlangu ya 17 jornada ya Musambola 2026. Hi kola ka mihandzu leyi Songo a ni 24 wa tipontu kambe a kumeka ka ndhawu ya ntlhanu kasi Liga Sportiva wa Sofala a kumeka ka ndhawu ya ntlhanu timbirhi ni 10.5. Ferroviaria da Beira a ringanile na Xingali hi bola lin'we a Moatis leswi endleke ku va ku ni ku hambana hi munhu wa tipontu na Black Bulls a rhangelaka mphikizano lowu hi 32 wa tipontu. Mahungu ya matiko kan'wana ya misava. Papa Leon XIV Santo Lei a kombelile yengulu ka vamatiko a ku va ku helisiwa ku phalalaka ka xitsongwatsongwana xi vangaka mavabyi ya Ebola lawa ma xanisaka Republika Demokratika du Congo. Tanihi ku vula ka vurhangeri la tiko leliya, xitsongwatsongwana lexi se xi dlayile 2,500
ni makume manharu wa vanhu.

5:31 kinjimuka muyingi sito kuzanjeka lanjanti zwaku wa mavoko kasiku jingwa na muntla msimbuluku siku za 24 ka agosto wa 2026 nkama wafamba wachijaku siya unga shwili ntizwe nwaku wa mavoko kinjimuka utulamisela kuwa uyeko onilomu ufungi kile saku siku jingwana njingwana utatalanjala kone apau za siku ni siku. Itui shisuti shamina ka vunanga jamista bao sosike nilangi wene kuimba mavunja.

0: matimu ya siku.
1: Kanongono kuwana muntla ita vula vula heku boiwa kami nawu ya xihantla ati handle ka madoropa lomu kunga hatshama vanhu va nhlonge ya ntima a Johannesburg. Ku heleni ka malembe ya wo itenta hikona ka matshamelo ya ta politika atikweni la Afrika-Dzonga tihanye ati komba ku tlakuka swinene. Tihanye leti ati khwimba ngopfungopfu tihandle ka madoropa lomu ku nga hanya kona vanhu va nhlonge ya ntima. Lava siku lin'wana ni lin'wanyana va nga ha luza vutomi. A ve henhla ka mhaka leyo hi 24 ka Mhawuri wa 1990, mfumo wu nga ha vumbiwa hi nhlayo yitsongo ya vanhu va nhlonge ya ku basa. Wu boheke nawu wa vutsutsumeli ka miganga ya tihandle ka madoropa ya Johannesburg. Minawu ya xihantla yi bohiwile ndzhaku ka ku va ndzeni ka vhiki ku luzile ku tlula 500,000 ya vanhu. Hi nkarhi lowo mfumo wa Pretoria a wu tivisa leswi swaku u ta rhumela 10,000,000 ya maphorisa a ku va ma ya yimisa a tihanye ti nga ha yelana ni xihlawulanhlonge ni ku hambana ka tinxaka emigangeni ya Khangiso, Volsokraish, Thokoza, Katlehongo ni Lesowetu. Khale ka holobye wa ta vululami a yamukelile nawu wa ku va a vuyisa a ku rhula ni ntwanano ka miganga liya. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku bohiwa ka nawu wa xihantla a ku va wu lamuleriwa xitshungu a tihandle ka madoropa lomu ku nga ha hanya vanhu va nhlonge ya ntima a Johannesburg. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomáš Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumo.
0: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Oito horas na 10 minutos, Jito Kwingala, Jornal da Manhã, e cadeia na Antena Nacional. E tlela ka mintizo, yawashi, e xitsonga, cola a emissora provincial de Maputo.
2: Bola num belo avô que lá chumatsu, lua calte que escreca campo. A calta um belo a sungula. A calta um belo a umbiri. A fulamela, a yamachuene, a yamachuene. Cambio gamo, um bom pepo, a yim sentango.
3: O nemungo acaba cozele, vantango, um tênica campo. O assatanga belo canguana, wantan wati weti. A tunela belo a pepo.
2: Cassiana enda ini.
3: Satu um belo a pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assatui. A enda su combis, só que vem um wana karate, rumacila yakusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsechi. Ifonele 82 31

0: Jeshi le majungula ya Sifundzankulu Maputo kuhlaya Domingos Makalani. Tolo kuluzi vutomi a Hospital Central di Maputo a dropeni ja Maputo e bispo emerito wa diocese ja Pemba don Januario Machazi kolaka mavapi don Januario Machazi ave bishopo wa Vubiri wa arkidiocese wa diocese ja Pemba na landri mintizo yakwe e mfoka wa 1900 kusukela 1993 ka diocese de Tria kamkhwepa uzomilweki ka mintizo ya Radio Mozambique arkidiocese ja Maputo ji tivisa leswaku jita tivisa mintizo ya kulahla ka masiku lawa mataka. Asifundzankulu Maputo mili ka xiyenge xa vugamu mintirho ya ku va ku lulamisiwa makungu ya ku akisa axitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wo sukela ka Misaunrog wo kongoma Zimpeto ni ka mpfhuka wo sukela ka 3 de fevrero wo kongoma Ayinkolwani lawa ma dzungula hi ta ka matshukuvetelaka ku nga le khale sweswi vanhu vambirhi va luzi vutomi kasi vambirhi va ntlhanu na mun'we hi lava va kumeki a ku vavisiwa hi kolaka mhangu ya movha leyi vonekiki hi mugqivela lweya kalutiki ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula mugangeni wa Zitundu axifundzhini xa le matutwini xifundzankulu Maputo. Ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha lowu ku woni a fa ku kumeka lavantshwa va nga ni ntanga kusukela 24 kwa tlhasa 30 wa malembe a muzengelo wa xiyenge xa ku dondzisa ka munti wukulu wa mapholisa ya xitarato xifundzankulu Maputo José Novela hi lowu a tlhamuselaka leswaku a ku va ku nga tiviwa matshambelo ya xitarato hi xin'we ka swivangelo swa mhangu leyo.
1: Nghozi leyi ka xifundzankulu le ka le ka matutweni le ku endleke nghozi ya ku a movha u diba. A nghozi leyi yi endleka alavo na va fambisa movha va ku kumeke va nga ri xipetari a minawu leyi ya wu fambisi movha. Hikwalaho maphoyisa ma tshundzekele leyi ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hoit wa vone nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi a van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele vara va kota ku va tenderiwa. A xivangelo xa mhangu leyi hi hlaya swaku i velocidad i xitatini lexi naxona hi xi byelaka swaku loko munhu a kumeke a famba ka xitirato xo ka nga xi tivi ku dyeka a famba hombe para kota ku a vonelela swaku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha e nkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leti ta ku fambelana ni xitarato.
0: I marito ya José Novela muzengelo wa xiyenge xa ku dondzisa ka mapholisa ya xitarato a xifundzankulu Maputo loko a kanela hi mhangu ya movha leyi ku yona yi ku luzeki vutomi laha vantshwa vabidri kasi ntlhanu na mun'we va kumi ku vavisiwa ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula a Zitundu a xifundzeni xa matutwini xifundzankulu Maputo. Na ku ncaka leswo munhu wa vanhu hi lava na vona va luzeki vutomi ku avugan'wini bya vhiki leswo asifundzini xa Boana hikola ka mhangu leyi ku yone ku dibeki xithuthuthu ka mbanguluwa lawa ma dzungula na wona hi taka matshukuvetelaka ka minongonoko mbeni ya Radio Mozambique swo swi tiva muyingiseti leswaku xifundzankulu Maputo mi famba hi tindlela tinene mintiyo za ku va ku bekisiwa a makungu ya ku yakisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wo sukela ka Misaunrog ku kongoma Zimpeto ni ka mpfhuka lowu sukela ka 3 de fevrero wu kongoma Yinkolwani ni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula dropeni ni xifundzankulu Maputo. Ku kaneliwa hi makungu lawa ma fanelaka ku va ma kombisa vuendlelabye bya xitarato lexiyani ku va ku yakiwa a switizo swa ku tsutsumisa a mati ya timpfula. A muzengelo wa xiyenge xa vuyaki bya xitarato ani a xifundzankulu Maputo Daddy Novelo hi loyi a tlhamuxelaka leswaku ntshoka ku va ku bekisiwile a matshamela ya makungu ya ku va ku yakisiwa a xitarato xa nhlayo ya ku sungula hi laha ku taka ve ku thuliwa a komponi leyi taka fambisa yi taka zengela a mintizo layo.
2: Depois desta avaliação, Basicamente, teremos as estimativas do custo para a intervenção das próprias obras. Depois disso, vamos fazer o documento de concurso, lançamos o concurso. Este processo de contratação tem um período de mais ou menos 3-4 meses. E só depois disso é que teremos, vamos chamar, o roncar das máquinas no terreno.
0: Imagito ya Dedi Novelo, Muzangilo Shengesha, Vuyaki ya Shtaratu, Shfunzangulu, Maputu, Luka Kanela ya Makunga kwa kisa Shtaratu, Shanshayu ya Kusungula, Shtaratu, Shanshayu ya Kusungula, Ngupfu, Kamfuka usukela ka 3 Fevereiro Kungome Nkuluan, Ilesh kumikiki na Shishaniseka Ngupfu, Ikola Katindambi, Tivunikiki, Ijaniru lwe a Kalutiki, Kambangulu wa Atiku. Wakusanzeka la wa avyo madzungula ya himsuru provincial Maputo, mambeni kanka mwantolo vetu ngopfu yentelelo ka gingirika Maputo.

0: bala na mbelwa vo clash mats lo akalteke shikare ka campo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
1: ni munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe za mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana.

0: vunanga bya Pedro Chau loko a yimba mutimba. 9:42 dumbisanile leswaku ku nga le khale hi ta zamba va disclose ku va va ta hi nyika a ntshokovetelo wa madzungulo lawa hi matwiki hi nkama wa 9:00 kutana kola Veronica Sidumu ku va ta ta hi tshandzela lawa malumbaka xifundza nkulu Maputo. Byi xile Veronica.
1: Lixile Júlio Mavota, lixile Mingisete, o Inso Provincial de Maputo, kunene, xoxi leka nkari wa xienge xa mahungo, kanungunoko gengirika Maputo, asila waitaka na wona, maela na nini, mangu lei boneke ke xifunzeni xa matutini, duvela, nako na u, itakumata mintlangu ya kutisa miri, lei lanziweke kufameni kako ya laka viki, ni shikalu shava fui, va lokalidade la kamahawu xifundzeni xa matutwini lava va vulaka leswaku va yiveliwa tihomu hi tlhelo ku ni mhaka ya mavabyi na yona yi endlaka swa ku va luza swifuwo swa wona.
0: Va yingise tikhale va zindzele madzungula hi sungula leyiwani
1: hi sungula hi lawa mayelanaka ni ku luza ka vanhu vambirhi kasi ntlhanu na mun'we va vavisiwile xifundzeni xa matutwini hikola ka mhangu ya movha leyi vonekeke hi mugqivela ka mahungu mataka na dumi nkuxi makala.
2: Vanhu vambirhi va luze vutomi kasi vambeni va ntlhanu na wun'we hi lava kumeke ku vavisiwa hikola ka mhangu ya movha leyi vonekeke hi mugqivela lweyi ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula emugangeni wa Zitundu xifundzeni xa matutwini xifundzankulu Maputo ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeki lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 ku tlhasa 30 wa malembe amuzangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo Jose Novela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swa nga xivangelo xa mhangu leyi. Hikola ka swoswo Jose Novela wa tsotsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va jola ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta do Ouro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu.
3: Nghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka le ka matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba. Nghozi leyi yi endleka alavo na vafambisa movha va ku kumeke va nga respetari a minawu leyi ya u fambisi movha. Hikwalaho maphoyisa ma tsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hold wa vone. Ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi a van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele kwala va kota ku a va tenderiwa.
2: Kutani a xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi avexini
3: a xivangelo xa mhangu leyi hi hlaya swa ku i velocidade i xitatiyo lexi na xona hi xi byelaka swa ku loko munhu a kumeke a famba ka xitirato xo ku a nga xi tivi ku dyeka a famba a hombe pura kota ku a vonelela swa ku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha enkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leti ta ku fambelana ni xitarato.
2: Hi mazito ya Jose Novela wa mapholisi ya xitarato xifundzankulu Maputo loko a tsutsuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga ndlela ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha.
1: Hi domingo ximakalani loko a hi tisela ndzava mayelano ni mhangu ya movha yi vonekeke matutwini lana ku luzeke vutomi vanhu vambirhi kasi ntlhanu ni mun'we va vavisiweke lana maphoyisa masiya ka ndzatsiko a va fambisa mimovha leswaku va tivonela ku va nghena switiratini ku va ku nga voneki a timhangu.
0: Nakone ku vulavula hi timhangu hi twa leswaku buwana nakona ku ve ni nghozi leyi humeleleki majaha ma kumeka ka xithuthuthu ma luzeke vutomi timhangu leta swithuthuthu na tone masiku la ugamu tinyingi swinene na tikhumbaka lavantshwa lava va landzaka antizi wa mototaxi hi makhambi manyingi va fambisa swithuthuthu na va le vazazi mune ka xithuthuthu xa xin'we va na makapaseti mafambelo ya kona switaratwini heyi ma tlula mpimo. 9:47 hi nga ya mahlweni kani man'wani
1: man'wani hi lawa ma yelanaka ni vafuwi va tihomu lava va khalaka hi ku yiveliwa hi tlhelo ku ni mhaka ya mavabyi leswi endlaka leswaku mintirho ya vona va nga kumi bindzu hikuva vafuya swifuyi leswi na va langutela ku pfuneka kambe hi vugamu mihandzu yi kumeka yi tlhelela ndzhaku.
4: Jala haka u yive mu ku hlaya ku lava ka twala manje ngopfungopfu va yiva lomu tinkupuni va koho vhela lava ku yiva manje va yiva lomu tinkupuni kahlekahle lomu ka hina swisiwana kumbe va swi vona leswaku hako va na nchumu ja va swi kumana swi nga leswa nchumu va lava leswi swi nga swinyingi ja a hweti yi nga hela vhela hi zamile timhaka ta ku hi landzisela lomu va nga yiva ja hi ya kuma swaku lava nga yiva kahlekahle va fana va nkupuni hi yoleyo va nga khuluma ni vanghani para va ta va ta ta teka swifuyo swo leswi va teka mali manje va khomiwile swo swi nikhulumaka va gama ja va va khomiwa ja va le jele swi nikhulumaka leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leri a ku na mintirho ja a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota yi kumisa ku yini a nga swi tivi ja hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na va yiva purokambe vo va timbuti va teka hambi vo va mapatu loko vo kuma swa ku muti lowu lahlile va rhwala.
5: Ja yi tlhelela mavabyi swo yini ka swikuma mavabyi
4: a swifuyi swa fa loko ka leswo swi vhela e a nyimanyima yikulu purisi leswi nga ku dya munhu na mu hi sokorelile mi nga dya mi ta ta hamba leswi swa fa ka mina njhe ni teke doja wa totolonina na hoxa ti nga fela lomu xibaleni hi mavabyi lawa o hi ku ku lava va veterinary para va ta ta hi siza so a ku na swin'wana.
5: Masika swa ku a swi fanela ku va swi tlhaviwa nyezani ku va swi nga kumaka
4: a swi tivi ku risi loko u vona swaku a ta sungula ku a ku a ku wetshemelela puroke leswi ya swi tala lomu ka tinhompfu swigama bya swi hamba swi londza lomu ka tinhompfu bya yi huma tindende hi nomo yi gama bya yi wa hansi a ya ha pfuki hi ku ku vitana va veterinary ku na swin'wana a ya ha pfuki a ya ha pfuki gama yi fela kolana o hisa wo thatekela matini yo game chala gezi ni hisa ngopfungopfu mina leti ni ti tivaka hi leti ta lomu ka hina va swibaya swa ku fana na hina va swisiwana swo ni kota ni nga kisete loko a nga lowo yi tuka so lomu tinkupuni vhela ta fa hi ku tala ka tona.
6: Vito Fernando Junior Mabuyango a uyivi sweswi hi lendileni ya yini ya swona hi pfuse hi tatana xitututu va ri ta ku sigela ku nghena ka ku parira yini a tihomu leti tiva ku ti nghena kwini ala swa ala a jihomu pepeng veka swazi a va na swo yivi ntama va yivile ntama yini tihomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona hi va tlherisela a veka ku tomi khatwani ka zona khatwani hini va rona nkambani kama hambaku ni sweswi a tolo a kume sawa sasa sawa hi kirera ku ri sasa va sasa ya va kreadora va ri ta ku sigela ku hi nghena kwini a hala hi ri ku parira yini a swifuyo swa mani swa hina a wu nge ri ku perari a wu nge yi ka n'wa ndhawu ku ra ku pera xifuyo u nga na yini a vhumu va le kikedrisiyali vona swa ku pfumela ku le kreador de verdad o napo u nga tshoka siku alikeri munhu a suka ku se u kreador maxikireri ku perari ke a humeaka wini a wu yi tivi hi lwa na swoho swoso ku ri tihomu ti nga hala hi va kumile ni lava nga yi va tona va ri mathi swa hi tsandza yini a ku hi ti ri ku perara yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza ni ku va khoma pu ka va va ri ku muyivhilweni mari tsandzaka yini a ku mukhoma tlhe tshama na vona mari nawu boya na vona hala siku na fasi ku nga teka munhu hala tretament u ta na hale mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku parara yini a tihomu letini tiwa ku tingana ku ti tele ku ni example tinyingi tihomu hambele ta tiku presente hinkwato ti nghenele hala ku nghene hala tinyingi swa numero yiti vana mani ka ta mfuyi majaha hi hala hi rhari ku pera n'wana wa bava mukiradori mun'wana matshenjwa a yivele lomu ka mavhintitalo wa yini wa tihomu a ku sukeri u landzisela a tikuma hi ku ruperara yini a nga tikumi va nghena haleni va fane va hala va ku vo nghena va hlota ku va nghena va yiva yini a tihomu tinyingi tihomu tinyingi tihomu i maji ti leti ta hina vafuyi lavatsongo ti nga yiviwa hala a tinyingi maji ti squint ti nga hala ndzeni tinyingi ti nga hala majiza maswona ku hi ta ta madokumente a kota ku ti rikuperana a jona a swazini va le sikhemelela na fordarani khatwana a swazi a va na swo swa yivi na mani na hina hi nge va swo lentamu tala tihomu ta vona tirhisa rentamu ni kumu va maxiporosi na hina lamahawu na vana swazi a va na swo ntamu swa wu yivi a va na swo leswiya a wu yivi ntamu ni kwini le joni va fika rivhisiyado nkarhi wa yini va mani va mifesta sawu va yiva tihomu ta mani
1: yi vafuyi va tihomu ni timbuti a lokalidade la ka mahawu loko va khala hikola ku va va yiveliwa swifuyo leswi hi tlhelo lin'wani va tlhangana ni xikarhato xa mavabyi lexi endlaka swa ku va luza tihomu tinyingi hikola ka mavabyi ya febre aftosa.
0: Maka ya kubia swinene leyi humelelaka ka mahawu. Nga le ka mahawu ntsena ku ni miganga min'wana mi hlanganaka ni mhaka ya ku fana ni leyi ngopfu loko hi ku matutwini hi ku kana mahaxa ni mbangu leyi vuyivi bya tihomu yi taleke swinene. Kambe hi nge kutani swa dzingana ku va hi kuma ta mitlangu tisa misa.
1: Anabela nkumbe se a kumeka kola ku va ta hi haxela mahungu lawa xeni.
7: Lishile Julie Mavota, lishile Veronica Sudumu ka mitlangu ya ku tisa miri na kunene. Sonto ya dolo ni ya un sportiva wa songu a humelelile mahlweni ka liga sportiva di sofala hi bola lin'we laha ku pfumala ya ngulu. Hikwalaho ka handzu lowu u ni ya un sportiva wa songu a kumeka ka ndhawu ya ntlhanu ni 24 wa tipuntu ku hambana na liga sportiva di sofala a kumeka ku ka ndhawu ya 10 na kambiri ni 10 la tipuntu. Handleni ka ntlangu loko tolo xingali di teta be na Ferroviario da Beira. Ferroviario da Beira lweyi a humeleleke a landzana ni ntlawa wa Association Black Bulls lowu nga ni 32 wa tipuntu ku hlaya leswaku Ferroviario da Beira a kumeka ka ndhawu ya vumbirhi ni 30 wa tipuntu. Jornada ta yisiwa mahlweni hi wa unharhu lweyi loko ntlawa wa Bahia de Pemba ku yamukela Ferroviario wa Nacala. Hi wa umune Association Sportiva de Pemba ta bela na Ferroviario wa Nampula. Ku voneka ntlawa wa Maxakeni loko a ta va ntlangu wukulu na kunene wa jornada ku sa Maxakeni a ta bela na Ferroviario de Maputo. Hi Ferroviario de Maputo lweyi a vhiki leli kumbe sonto leyi a kombiseke mugqivela lowu a kombiseke a mutlhavukanyisi muntshwa Lanito Nyamposi. Nakona mutlhavukanyisi lweyi a hi swaku va muntshwa hi ku sakumekile ka ntlawa wolo hi lembe la 2012 ku ya fika 2014 a va tlhela kumeka hi 2024 xileswo i mutlhavukanyisi wa sivaka Karl Jumanuel hi leti nga na tona nikata mitlangu ya ku tiyisa miri.
1: Kani mambo Julio Mavota, kani mambo Annabella Nkumbe hi tlhelo la ta mahungu a ni tivi kumbe a nkama wa hi pfumelela loko nga ha yi pfumeleli hi tlhelo laha leni ka mahungu hi nga pfala hi xiyenge xo xixa ka mitlangu ya ku tiyisa miri.
0: I nkomu swinene kama kutani u ya hi kama hi ta beka vugamu a madzungula kambe na hi nga beki vugamu ntsena madzungula ni xiyenge hinkwaxo lexi sunguleke nkama wa sinkora xigamakola venjombo leswi nandzu leyikulu ku va ve swi nkabya namuntlha siku loko nya ntamu nya vutomi mahlweni ku hi zangela masiku ni minkama taka ta tlhela ta va swi nkola a Radio Mozambique a emissor provincial de Maputo. Tata.
8: O braço para todos se dedicam no bem-estar da criança. O futuro...

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzveka nsimbi yishinga ta 3 horas. Isiyanzva kunitirzvisa nhavena antena nasionale mekomisile journal da tarde. Kutani buyela kuyekwe zvimintizvo alinukaya. Ine emisoro provincial Maputo wa Radio Moçambique. Izvanzva kuva isungula lexiyenge xamintizvo. Hikuva hitsutsuma hi ya tiva matshamelo ya xifundzankulu Maputo. Hi ndlela ya madzungu lanongonoko wu leyi enhlikani Maputo.
2: Enhlikani Maputo.
1: Nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
3: Ilhikane vanhu vambirhi va luzi vutomi van'wana va vavisiwile ka mhangu yi humeleleke magamuka vhikileri a xikanekisweni xa Zitundu xifundzeni xa Matutwini. Ku vula nakona leswaku ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu ya miganga ku hambanahambana ya Xinavani ka Manyisa ya seketeliwa hi swakudya na ku kongomiwa ku pfuna ndlala leyi yi xanisaka vayakitiko a ndhawu liyana ya xifundza xa ka Manyisa. Nyimanyima ya ya yi vonaka phoke leswi hi tshindzekelaka ka Fasing a Marakweni ngopfungopfu mugangeni wa Rikatla vayakitiko va karhi va chivirika hi ku simeka mabaraka ya vo leswaku va tilandzela mintirho ya vuxavisi bya ku hambanahambana. Stelio Manyisa hi lweyi a lulamiseke ni ku va kombisa nongonoko nhlikani Maputo wa namuntlha ni Nech na nseketelo wa Tomas Bruma ka vukhandlisi bya michini. Mwingiseti ku navela la vungiseti byinene. Ilhikane kuphinda magamu ka vhikileri ave magamu ya swirilo ka mindyangu yi nga ringani ya Zitundu a Matutwini. Vanhu vambirhi va luze vutomi hikwala ka mhangu leyi humeleleke xitaratwini lexiya a mugangeni wa ka Zitundu a hi nga tweni Domingo Jumakalana taka ni ndzava ya mhangu leyi.
4: Vanhu vambirhi va luze vutomi kasi vambeni va ntlhanu na wun'we hi lava kumeke ku vavisiwa hikwala ka mhangu ya movha leyi vonekeke emugqivela lweyi ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula a mugangeni wa Zitundu xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeke lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 kwa tlhasa 30 wa malembe. A muzhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisa xitarato xifundzankulu Maputo Suze Novela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi. Hikwala ka swoswo Suze Novela wa tsotsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va dyula ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta d'Ouro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu.
5: Nghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka leyi ka Matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba. Nghozi leyi yi endleka alavo na vafambisa movha va ku kumeke va nga ri xipetari a minawu leyi ya wu fambisi movha. Hikwalaho a maphoyisa ya matsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hoit wa vone. Ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bizi a van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele va lava kota ku va tenderiwa.
4: Kutani a xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi ya vexini
5: a xivangelo xa mhangu leyi hi hlaya swaku i velocidade i xitatile xi na xona hi xi byelaka swaku loko munhu a kumeke a famba ka xitirato xo kanga nga xi tivi ku dyeka a famba a hombe pura kota ku a vonelela swaku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha e nkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leta ku fambelana ni xitarato.
4: Hi mazito ya Jose Novela wa mapholisa ya xitarato xifundzankulu Maputo loko a tsutsuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga ndlela ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha.
3: Magamu ka viki lomu ku nga va ni swirilo ka mindyangu yi nga ringani a Zitundu Matutwini a hi nga tlheleni haleni dorobeni ra ka Matsolo Verano ka Sidomatani mahungu ma vulavulaka hi ku seketeliwa ka mindyangu yi nga ringani i ya ku tlula munhu wa madzana kamanyisa hi swakudya nkongometo wukulu ku va Veronica mindyangu leyi yi ku pumbiwa ku sokola ka mindyangu leyi hi ndlela leyi yi va xanisaka ndhawini liyana kutani swipfuno swi humaka kwini nkongometo hi wihi ntirho lowu endlekerini Veronica
6: Nhlekani Stelio Manyisa ni muyingiseto wa MISO Provincial de Maputo kunene namuntlha a xifundzeni xa Kamanyisa kutlula munhu wa madzana ya mindyangu ya localidad la Xinavani ni 25 de setembro va yamukele nseketelo hi swakudya swa ku hambanahambana ka swona ku kumeka ka mpunga mafurha tifijau ni swin'wana ndzeni ka ku va va seketeriwa hikwalaho ka ndlala leyi va khalutaka ka yona yi vangiweke hi timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona i nseketelo humaka ka hubyana yi hanyelaka ku lumukela lava kumaka hi timhangu ta ntumbuluko NGD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana handle ka ku va va nyikiwa swakudya va nyikiwile nakona timbewu ta ku hambanahambana ku va va kota ku tlhelela ka mintirho ya vona ya vurimi ndzhaku ka ku va va vuzimi byalo hikwalaho ka timpfula toti mahungu ma tisiweke hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavani xifundzeni xa Kamanyisa Izaldo Xaxwayo
5: agora hi mingi mimbenyani mintirho yi nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa vukazi ta lava va nga xaniseka va nga sofrer leswaku na mina muta yi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka cerca ya 250 wa miminti 250 wa matiti para 250 wa miminti a localidad Eduardo Mondlane ni 240 wa matiti ka pa 240 wa miminti a localidad ya 25 de setembro le hambaka a 490 wa miminti leyi kumeka ka namuntlha vhela yi nyikiwa xa vukazi
6: Ndzeni ka mintirho ya ku va ku seketeriwa xitshungu ni ku va ku pfuxeteriwa ndhawu liyana ndzhaku ka tindhambi ti hlaseleke ka swiyenge swa ku hambanahambana nakona xitshungu xi amukelile a ku tlula gidi la swinsinyana ku va ku tlhela ku ya ku byaliwa misinya leyi hohlokeke hikwalaho ka tindhambi tani ku vula ka murhangeli wa xikanekiso xa Xinavani Izaldo Xaxwayo.
5: Kolano nakona kwa ku vanhu va luze michumu ku ni project yin'wanyana hi tirhisanaka na yona procap yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni mipera bakati ku ni mimanga ku ni milimuwiru ku ni milaranji ku ni nambi hi swilalasi ta ni makasi ya para ku va vanhu va ta byala mabenefitara ka kwazi mamili duzenji vintseji wa minti ya mkeleke kintafera para kuwa ita kumeka itala kaka wanita wa minti zulei ikumeka kana iye nche kanvela imaka kuresponde rati makata mashele
6: imurangeli wa xikanekiso xa Xinavani xifundzeni xa Kamanyisa loko a vulavula hi nseketelo lowu nyikiwaka a xitshungu xi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona ku vulavuliwa hi swakudya swa ku hambanahambana timbewu ni misinya a ku va ku tlhela ku byaliwa ndhawu ka ku va kumbeni leyi yi nga hohlokela hikwalaho ka timpfula leti
3: Ina kani mambo Veronica Sidumi mahungu la makongo maka kunyika xivindzi va yaketiko va xifundzeni xa Kamanyisa ngopfungu va Xinavani kuva va kuma a seketelo hi swakudya 3:09 minutes nongonoko nhlikani Maputo uya mahlweni iya yivoneka kitsikitsi ya vanhu na tikomponi lana amugengeni wa Rikatla hi leswaku kusukela 30 yunga agosti nga ka yena ku sunguna vuthu ya vukombisi bya bindzu ra ku hambanahambana Swanga leswi a hita hi swivula ku famba ka masiku Maputo province iti lulamisela tende ra yeyeche lera ku basa anga ta kombikisaka bindzu ra ku hambanahambana leri inga na ro ama kutana marakwen kukumeki na glory Alberto Paulo lwei ataka ni ndzava hinkwayo ya nyima leyi sungunaka ku voneka hikuva kunge khali ya suka vuthu arikatla
7: nkarhi lowu masiku ma yaka matshunela ya ndzumba lowukulu fire international de Maputo fasi a muganga wa ri kahle wu ya amukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsumelaka a ndhawini leyi a ku va va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ti amukelaka a vukombisi ndzeni ka fire international de Maputo fasi ndzeni ka vuhlavi leri ri lumbaka a vukombisi bya fasi ku karhi ku lulamiseriwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta vaka ni pavhilyanu ra xona laha ni nga ta kumekaka atinkomponi na mi ni vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu xifundzankulu Maputo. Ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukela ka tinkomponi ta lomu tikweni na mi ni tinkomponi ta kusukela ka matiko ya vambe i 26 wa matiko ma nga ta kumekaka a fasi. Matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasa bya lomu tikweni hi kolaka ntsengo wa ku tlula 3,000 wa vakombisi. Ndzeni ka swona tinkomponi nakona ti nga kona la na fasinka nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni. Hi xikombiso ku na tinkomponi leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tala endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlani a Fire International de Maputo.
8: Ametuzanga yilda xitlhe.

0: Tsofala hi bolarinwe mi nwana mahungu kutani mahungu manwana ata mitlangutisa miri mitamatwa hikuya nama ka wona kunge khale 3:30 ka nongonoko radio sport akurinza mwingisela kurandzeka hlikani maputo aga makola yamukela kuvaletsiwa ka Stel Yumanyisa na Tumash Bruma hlikane
1: inhlikani maputo nongonoko wa tamadzukulo ya siku a xifundzha nkulu maputo ekhane lwenkulu Stel Yumanyisa na Tumash Bruma kuva mutile matata hi kombisa matshamela ya xifundzha nkulu maputo hi ndlela ya madzungula pfumelani ke hi lo nkama hin'we ho yozela ku le xiyenge xa mitirhi taka na xone na hi fambaka na xone ku etlasa kusuhi swinene ni simbi ya dzesiziorax Faustinus Dumu i n'winyozito lebyi nga mpfukeni kun'we hi ta longoloka hi ta pangalatana na ya koka nsimbi ya dzesiziorax inaka hi tsutsuma hi ya xixima leti yalanaka ni ta vupaluxi ntshaku hi ta treketanya na vunanga na hi ya le hi ta ka ya kuma ta mitlangu ya ku tiyisa miri
2: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokoto Re. Kanhlayo ya Milu Dzense Center na Antihudzwana madoropeni ya Kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Moyingsete ripelile hoyo hoyo kama hungu ya lonkama muhlayi wa wona isteli umanyisa. Kutula muni wa madzana wa minjangu ya shikanikisu shashinavana shifunzeni shakamanyisa vaseketeli wili na muntla hiswipfuno iswa kudya akuva vakota kupumba ndlala leyi vanga na yona kusukela kusungula lembe leri masimu ni mibyalo ya vona yi kokeweke hi mati ya ndhambi. Mahungu matana Veronica Sidumo.
1: Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiweka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xikanekiso xa xinavana xifundzeni xa kamanyisa Izaldo Xaxwayo. Ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana, mfumo ni vanakulobye va nyikele ku tlula gidi wa swinsinyana a ku va ku pfuxeteriwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula tineke emugangeni luwana.
0: Yi ya yi tlakuka nhlayo ya vanhu va yaka va simeka manongoso ya vona a kusuhi na Feira Internacional de Maputo Fassin mugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakwene. Mahungu ya Alberto Paulo.
2: I vanhu lava tsumelaka andhawini leyi a ku va va lulamisela tindhawu ta vona ti nga ta amukelaka vukombisi ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fassin. Ndzeni ka vuhlave leri ri lumbaka vukombisi bya Fassin ku karhi ku lulamiseriwa amapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta va ka ni pavhilyanu ra xona laha ni nga ta kumekaka etinkomponi hambini vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu xifundzankulu Maputo. Ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukelaka tinkomponi ta lomu tikweni hambini tinkomponi ta kusukela ka matiko ya vambe i-26 wa matiko ma nga ta kumekaka a Fassin. Matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasa mbyalo mutikweni hikwalaho ka ntsengo wa ku tlula 3,000 wa vakombisi.
0: Vanhu vambirhi va luze vutomi magamuka fika ri hundzeke van'wana va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha yi humeleleke aZitundu xifundzeni xa Matutwini. Mahungu ku tshokovetela Domingo Ximakalani.
3: Ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeki lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 kwa tlhesa 30 wa malembe a murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo Suzanne Novella a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi. Hikwalaho ka sweswo Suzanne Novella wa tsotsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va jola ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta do Ouro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi bekiweke hi nawu.
0: Loko yi nghenaka ta mitlangu ku tiyisa miri, vatsongwana va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya swikolo a nga majogu xikolari ya Nyambani va tshembisa ku va va ta tihite nkongometo na ku va va tlakuxa vito ra Maputo Provincia a mphikisanwini lowuya wu patsaka vana va ku hambanahambana va tiko. Lava va buleke ni mintirho ya Radio Mosambique Emisoro Provincial de Maputo va vulavula hi mintirho ya ku tlhavukanyisiwa leyi fambaka hi tindlela tinene leyi yi nga ta pfunetelaka ku va voho va ya bela va ya tha ni ku endla mitlangu yin'wana ya ku tiyisa miri leswaku xifundzankulu Maputo xi humelela.
4: Mina ni bela ni de boli vito dzange Diana Selshiziani a ma train ma famba be maji a masiku lama ma train deki hi hamba ma assistencia a ma contra-attaque pra hi kota ku ganya hi teka primer lugar ku Maputo Provincia.
5: Mina hlamula vito la Manuel Sabado Matika. Ni lava ku tshemba ka masiku lawa nga va na wona ra yi tilunghisela, ni lava ku tshemba swa ku se yi lunghile se yi tilulamisile a leswi nga sala hi ku famba ka munhu lowa masiku hi famba hi ya kombisa tiko la endla Maputo Provincia.
6: Veronica Etival da Merco Santos. A matreni ma famba khwatsi hi trena ra siku ntsiku dos wa minkama a matreni ma famba be a Nyambani ta famba hi tlhasa hi ganyetela hi gama hi tlhela ni tasa ledziyani ti nga bekiwa pra Maputo Provincia.
0: Vatsongwana va nga ri vangani lava va tshembisaka ku va va ta tlakuxa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolari yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Nyambani. Munzuku kuisiwa mahlweni minwana mintlango ya kulumba jornada ra 15 na kambiri. 17 jornada ra Musambola 2026 hi ku endliwa mintlango xikarika Bahia wa Pemba angata belaka na ferroviario wanakala kasi Mashaken atabela na ferroviario di Maputo. Tolo kupfuleni ka mintlango ya 17 jornada xingali wa tet aringani na ferroviario da Beira hi 1-1. Kasi União Desportiva wa Songo ati beli Liga Desportiva di Sofala e bola rinwe. Mwingset lawa ave mahungu ya majambu hii misoro provincial di Maputo. Ingiseta mangwane ni nkameni wantolo veto.

0: xithombe xi nga nilisi maintama ku laka hi xi vekisisa hikusa a leswi hi susaka namuntlha mundzuku ka masiku ka vana va hina vatukulu va hina va ta swi vona swaku a va khale a va hanyisa xileswi
1: ha tiva leswaku nan'waka a swithombe swa cinca masusela ya kona ku ni matelefoni ku ni switirho swin'wanyana swa ximanguva lawa intelligence artificial xana leswi a swi thindekisa swi tlhelelisi ndzhaku a xithombe lexi a hi xi tiva hi khale ni khale hi swini swikarhato mi hlanganaka na swona ndleleni ya ku tirhisa a switirho swa ximanguva lawa
0: a masusela ya swithombe ma hambana ni lawa ya tolo a lawa ya tolo avo akuni michini ava ku analogiku ni namuntlha ya tirhisiwa maja a swa ha tale hikusa a material makala ja ka ma analogiku lawa a ku ni marolu a ku laveka laboratorio ya ku loko va yi va ya susa hi rolu leyi ni hlayaka va yi chelaka ka muchini va susa mvoto a va ya laboratorio va hamba leswi va nge i revela sound a process leyi ya ku revelara leyi a yi lava maproduct chemical ni swa ku tala deposit koni ku humesiwa ka a fotografiya a xithombe lexi namuntlha ku ni michini ya digital wo khipa xithombe lomu ku lavaka kona u tlhaseka komputadoro u lulamisela u kama u ya imprimira namuntlha ku nghene intelligence artificial ya kahlulisela ya hantlisela maja intelligence artificial leyi yini problema ya ku ni leswi va nge hi xilungu ku manipulara a image kumbe xinani leswaku swi hlayisiwa ku yini swi ta swa ni tsandza ku ni ku manipulara image swi ta hi karhatela ni ku hi tiva swa ku a xithombe lexi xi susiwe hi munhu kumbe hi muchini xi ta hi karhatela swa ku hi mani n'winyi wa xithombe lexi hi mhaka ya intelligence artificial na ku vitolo ka masiku ka analogiku ni digital a hi swi tiva swaku i manyani n'winyi wa xithombe lexi a wu mbangu leli a li tiva i mbangu lwa wu karhi i tiku la wu karhi na intelligence artificial pudi hi ku tiva leswaku i tiku la wu karhi manje swaku hi mani a nga khipa xithombe swi ta hi karhatela hi nge lwi na thekinolojiya thekinolojiya yi fikile li ya mahlweni ni ku kula
1: se ku va mi hlula swikarhato leswo hi swihi leswi mi swi endlaka
0: ta kota ku swi hlula swikarhato leswi swa ra ku khipa xithombe hi intelligence artificial ni khipiwa hi munhu a hi ku hi lwisana a hi swona ku va hi kombekisa swaku a leswi swa ku a xithombe lexi khipiwe hi munhu ni lexi khipiwe hi intelligence artificial hikusa hi fambisana hikusa a hi pra hi lwa na swona swi nge hi ngezi hi swi kotile ku hi lwisana ni intelligence artificial a xithombe xa ku khipiwa hi munhu hileswaku munhu loyi a nga khipa a ta kota ku hi hlamuxela swaku i ntswini ni ntswini swi nga mu endla ku a za khipa xithombe lexi swaku a intelligence artificial yi nge hi byeli
1: ave Alexandre Gwambe loko a hlamuxela lisima la mufoto hi kola ka ku hundza ka siku la mufoto hi ximu xa matiko ya misava hi ta rhamba DJ Ardilish loko a ku eso foto lana a vulavulaka hi lisima la mufoto.

Hikwalaho ka ndhambi leyi taleke ka swifundza swa ku hambanahambana ni swifundzankulu swa kona, hi vonile Maputsu na Gaza vhela va nga tlulelani va nga pfuxelani tanihi lana ha vule hi kona Mario ka lava sana ntimani hikwalaho ka tindhambi leti ti taleke. Swi vonile swaku hei hambi xitshungu swi sindzisekile ku va swi za xi ya khwela ni mavhiyawu. Mina hi lwilwilwile makwerhu swi sindzisekile ku va a za a ya khwela avhiyawu hikwalaho ka swo swa ku ve hina phela hi lixaka la hina swa ku khwelakhwela mavhiyawu leswi a mavhiyawu hayi teniwa.

12 horas na 49 minutos. Namhlanje nanga hikomo ka nsimbi ya 17 horas xikarhi wa mahungu. Kambe nkarhi wihi na wihi hi nga ha tshuka hi tlhanyeveta michini ya hina ni Antena Nacional ku va hi kuma a ntirho wu endliwaka hi murhangeri wa tiko. A hlengeletaneke ni vadyondzi va buku leli a li endleke. Chuaka do cativeiro à presidência. 10 para 17.

Mongo ya usiku ya emissora provincial de Maputo. Muxai Mônica Novela. Kale ka murangeli wa tiko Joan Kixisano a kombisa tsalwa la ku chavelela ka nkereke ya Katolika ka vakhongeli ni ka tinxaka hinkwato ta Don January Machazi, Bispo Emerito wa Pemba, a luzeke vutomi sonto leyi hikwalaho ka mavabyi. Ka tsalwa leli, Joan Kixisano a vule leswaku Don January a kumekaka xitshamo lexi kombisaka matimu ya nkereke ya Katolika ni ka tiko la Mosambiki hikuva a veke wun'we ka vabixopo va ku sangula ku dloviwa tikweni hi lembe la 1974. Ka ndzimana yin'wana, Xisano a tsundzuke liendzo li endliweke hi Padre January Machazi na Padre Alexandre José Maria dos Santos va kongomeke Tanzania lomu va kumaneke ni varhangeli va Frelimo ku ya va hlengeletana ni varhangeli lavaye a ku va ku kumiwa tindlela ta ntirhisano ka nkereke ni mfumo ndhawu ka nkhululeko wa tiko. A doropeni la Lixinga xifundzankulu Niasa, dya lin'we li tisungile ndhawu ka ku liluzile mali ya 90 mil wa timetical hikwalaho ka leswi chiwaka ntlangu wa ku ganya kumbe wa ku luza. Ku vulavuliwa hi jaha la 22 ya malembe ni manharhu li kumiweke li nga na vutomi mutini wa lona amugangeni wa Inangala a doropeni la Lixinga. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Niasa, Nelson de Souza, a vule leswaku leyi i mhaka ya ku sangula na yi paluxiwa maphoyiseni hikwalaho a tsatsiya lavantshwa a ku va va nga tingheniseli ka leswi chiwaka Jogos de Azar leswi lavantshwa va tinghenisela ka swona a ku va va kuma ku humelela vuton'wini hi nkama wutsongo. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku ku heleni ka vhiki ku voneke ku dlawa ka munhu wun'we hi ku hisiwa a xifundza xa Mekanyelas ndzhaku ka ku va a zame ku yiva ka muti wo karhi. Vakhongeli va Isulumani va lomu tikweni ni va matiko ya vundzamani va hlengeletanile ka matsolo a ku va va dyondza tindlela ha tona va nga ta hlengelaka ka mintirho ya ku kombisa kurhula ni mahanyelo manene ka xitshungu. Vakhongeli va Isulumani va vula leswaku va navela xitshungu lexi vumbaneke xi hanyaka ndzeni ka ntwanano ni kurhula na ku vuyisiwa mahanyelo ya tolo. Sheki Aminodini, murhangeli wa Conselho Islâmico de Moçambique, a vula leswaku nhlengeletano leyi i ya xihena ka nhlangano lowu yi endliwaka lembe lin'wana ni lin'wana lomu ndzeni ka masiku mambirhi ku ehleketiwaka hikwalaho ka vubihi lexanisaka xitshungu na ku laveteliwa tindlela ta ku dyondza mahanyelo manene. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a vula leswaku buku lakwe la ku sangula li chiwaka Ducativeiro a Presidencia li ni nkongometo wa ku vusa vana va tiko a ku va va nga heli ntamu ku landzeni ka mixuvu ya vona hikwalaho ka swikarhato swa mahanyelo ya siku lin'wana ni lin'wana. Daniel Chapo a vule marito lawa doropeni la Ximoyo xifundzankulu Manika nkarhi a nga ha bulisana ni vanhu vanyingi lava se va hlayeke buku lakwe ka lona a kombisaka mahanyelo ni vutomi lakwe. Chapo a vule leswaku xin'we ka leswi kombisaka ka leswaku na yena a hundze eka usiwana ni ku xaniseka hileswaku nkarhi a khomiweke ni mamana wakwe ka nyimpi ya va ka xin'wana a hete masiku a nga dlanga nchumu nakona a vula leswaku ku yiviwa ka vanhu loku vonekaka a swi hambananga ni leswi hanyiwaka enyimpini hikwalaho a navela leswaku ku helisiwa a mhaka leyi. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama va vula leswaku wa vumbirhi lweyi doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 32°C ku landzela Beira na Mpula, Maputo na Ncayincayi ni 29, Pemba na Kilimani 28, Vilankulu 27, Ximoyo na Inyambani 26, kasi Lixinga nga pepela ni 25°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya emissora provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Lipelile hi ku phinda muyingiseri wa Radio Musambiki hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani. Swa nga xihena hi musumbuluko hi hlengeletana kola ku va hi kota ku longoloka kun'we ka nongonoko wa xitiko xa dzongeni ni nkongometo wa ku va hi basa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Namuntlha tinhlokomhaka hi nga na tona hi leti. Masukela ka xifundzankulu Gaza mavula leswaku ku tlula 58 wa vachayeri va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikwalaho ka ku va va hlengelile ka timphazamu to hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha na va phuzile mabyala kun'we ni ku chayela na va nga na tona a timfanelo ti va pfumetaka a ku landza mintirho leyi. Hubyana yi hanyalaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha yi nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula 4,000 wa mindyangu mixanisiweke hi ku taleliwa hi mati a xifundzankulu Maputo na Nomolowu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala ni ku tsondzoma. Kusuhi ni magidi mambiri wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani handzu wa ku lulamisiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni va na wena Afonso Magule ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu va ku xuvelaka vuyingiseri byinene.

0: Loko hi sungula hi ku nghena hi swifundza nkulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lava vulaka leswi swaku. Hubyana ya hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala axikanekisweni xa le Xinavana, xifundzankulu Maputo, na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
1: Kutula muno madzana mindyangu ya xikanekisi xa Xinavani xifundzeni xa ka Manyisa musunguluku lowu yi amukeli nseketelo swakudya swa ku hambanahambana akuva yi kota ku tipfuna ndzhaku ka nxanisa yi khaluke ka wona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiweke ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamela ya nkama. Nseketelo lowu u humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa Izaldo Xaxwayo.
2: Agora hi mingi mimpenyani mintirho yi nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa vukazi ta lava va nga xaniseka va nga sofrela leswaku na mina munhu a yi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka cerka ya 250 wa magidi para 250 wa miminci a localidade Eduardo Mondlane ni 240 wa magidi ka pa 240 wa miminci a localidade ya 25 de setembro leyi hambaka a 490 wa miminci leyi kumekaka namuntlha vhela yi nyikiwa xa vukazi.
1: Ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana mfumo ni vanakulobye va nyikele ku tlula gidi wa swinsinyana akuva ku pfuxeteliwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula tineke amugangeni luwana.
2: Kolano nakona kwa ku vanhu va luze ni nchumu ku ni projeto yin'wanyana hi tirhisanaka na yona Procap yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni mipera bakati ku ni mimanga ku ni milimuweru ku ni milaranji ku ni nambi hi swilalasi ni makatsi ya para ku va vanhu va ta byala mabenefitera ka kwazi mamili duzenji vintiseji wa miminti yi amukeleke hi kintafera para ku va yi ta kumeka yi tala ka vona ta hi mintirho leyi yi kumekaka na yi enceka vhela hi mhaka ku respondela timhaka ta maxelo.
1: Murhangeli wa xikanekiso xa Xinavani xifundzeni xa ka Manyisa Izaldo Xaxwayo na vulavula hi ku nyikeliwa musumbuluko lowu ka swipfuno swa ku hambanahambana ka swona swakudya ni timbewu akuva ku seketeriwa mindyangu leyi luzeke swilo swa yona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona a xifundzankulu Maputo.
0: Kusuhi ni magidi mambiri wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene a xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani hikwalaho ka ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Yentelelo wa mahungu a ri ritweni la Horacio Romão.
3: A kusuhani ka magidi mambiri wa vahanyi va district ya le Zavala a dzongeni ka provinsi ya Inyembani va ta va vanhu a mati ya manene a ku fambeni ka lembeleki hikwalaho ka ku va ku akiwa a risima vulavula hi swisima swinharhu leswi swi tova swi akiwa ka miganga yo tsalangana aka miganga ya Makuluvi, a Xitondo North swin'we ni Kanetani. A wu akiga swisima leswi hi gona giseketeliwaku hi timali leti ti humesiwaku hi mfumo wa Canada. A nhlokomhaka ku va ku hunguliwa emimpfhuka yi khubiwaku hi vahanyi va miganga ya le Makuluvi, Xitondo North ni Kanetani, kasi a ku kuma a mati manene ya kunwa. Amurhangeri wa mitirho ya ta vuaki ximijadi xiritu ya le Zavala Inacio Masiki yana lweyi a nga vula leswaku hikwalaho ku va ku sungula ku tirha swisima leswi swinharhu bya mati swi tonga va swi akiwa lembe leki se yi ta tlakuka nhlayo ya vanhu va nwaku a mati manene. Ka ku khamisela ka yena bya leswi ku kumeka na ku karhi ku sangula a mitirho leyi ya ku va ku akiwa a swisima. A xiritu ya le Zavala hi yona yi nga ni ku hundza ka zana 510 wa magidi ya vahanyi laha kunani ingane a masana manharhu muno makumi ni chanu chingu zvisima zvamati ndezvi zvingava zvakiwa azvimwana zvakona zvigwega
0: Ave Horacio Roma unoka hinyika entelelo wa mintirho minga karhi milandziwa hi ku kongoma a ku humuta vanhu ku phuza mati yo kala ma nga tshamisekanga a xifundzeni xa le inyembani loko hi ya mahlweni ni mahungu nga kuma lama vulaka leswi swaku 58 wa vachayeli va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi entelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele
4: 5:53 wa vachayeli va mimovha hi lava va kumekaka khotsweni hi uphoyisa la tiko bya Mosambiki ka mavhiki lawa ya ugamu hikola ka kuve va hehliwa kuve va chayela mimovha na va dakwile na va nga na ni timfanelo ta kuve va nga chayela mimovha ku khomiwa ka vachayeli va mimovha lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi uphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi uphoyisa xikan'we ni hudwana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseliwile a Radio Mosambiki kelo avan lakata umune aka uphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa lwe a tshamiseleke leswaku avan hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va kumiwile kwalaka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava nga chayela na va tidakwelile Carlos Makwakwa aya mahlweni a tsatsiya leswaku a va chayeli hinkwavo loko va nghena xitiratwini ku laveka va famba hi laha ku lavekaka kona na va ni timfanelo hinkwato leti ti va nyikaka a kuve va nga chayela mimovha nambi ku kala va nga fambi na va dakwile
5: tsaka ku hi veka nxaxameto ka maphorisa leswaku va endla a wonelele hi wuxopaxopi ka mavhiki lama landzaka hi kuma ntlawa nyingi wa vanhu lava khomiwaka switiratwini van'wanyana hi ku chayela mimovha na va nga na makarta ya ku chayela hi yona van'wanyana hi lava chayelaka mimovha na va kankele magwala ka vhiki li nga hela kumeka 25 lava va nga kumeka na va li jele hi mayelano ya mhaka yoleyo hi vhiki leyi na lona li helaka ntsengo wa kona wu fana ni wolowo wa vhiki leliya 25 lava kumekaka na va kumeka na va hlamula hi mayelano ya ku chayela mimovha na va nga na makarta ni ku chayela mimovha na va kankele mabyala
4: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya lweyi a vonelaka ta wumunhu aka mphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loko a ri karhi a tlhamusela hi letirhanaka ni ku khotsiwa eka vanhu va nga lavangaki lava va hehliwaka ku veni va chayela mimovha na va dakwile ni ku kala ka timfanelo
0: I Nikolao loko a hi tela ni mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi maphorisa hi xiyimo xa tiko ka yona 58 wa vachayeli va kumekaka mandleni ya maphorisa na ku endleka leswi vanhu vambirhi va luzile vutomi 5 va kuma ku vavisiwa hikwalaho ka nghozi ya movha yi vonakeke ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula leswo loko ku kongomiwa amuganga wa le Zitundu a xifundzeni xa le Matutwini xifundzankulu Maputo hi entelelo wa mahungu lawa a ritweni la Mingu Jumakalani.
6: Vana vabirji valuzi vutomi kasi vambeni vantlhanu na wun'we hi lava kumeke ku vavisiwa hi ku laka mhangu ya movha leyi vonekiki emugqivela lweyi ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula amugangeni wa Zitundu xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekiki lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 ku tlhasa 30 wa malembe a murzengeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo Jose Novela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamela xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi hikwalaho ka swoswo Jose Novela wa tsatsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va jola ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta Douro a ku va va tiva matshamela xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu
7: a nghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka leyi ka Matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba a nghozi leyi yi endleka alavo na va fambisa movha va ku kumeke va nga ri xipetari a minawu leyi ya wu fambisi movha hikwalaho a maphoyisa ma tsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le 8 wa vone ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi a van'wanyana va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele vara va kota ku va tenderiwa
6: kutani a xivangelo xa mhangu leyi a vexini
7: a xivangelo xa mhangu leyi leswa ku velocidade estatile na xona xi dzenaka swa ku loko munhu a kumeka a famba ka xitrato xo kongi na xitivi ku jeka a famba hombe para kota ku a vonelela swa ku hi kwini lana fanelaka a ku tsumisa movha a nkarhi wa tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leta ku fambelana ni xitarato.
6: Hi marito ya Jose Novela wa maphorisa ya xitarato xifundzankulu Maputo, loko a tsuzuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga ndlela ku va ku fikeleriwa a timhangu ta mimovha.
0: I Domingos Makalani loko a ta ni entelelo wa mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa na mikongoma ka nghozi leyi vonakeke ka yona vanhu vambirhi va luzeke vutomi. Loko hi suka a xifundzeni xa le Matutwini hi kongoma a xifundzeni xa le Guvhuru xifundzankulu yi Nyembani, u nga tiva leswaku vasati vambirhi va kumeka mandleni ya maphorisa hikuva va hlengelile ka timhaka ta ku kumiwa ni timbangi kun'we ni ku dzaha timbangi toleto. Mahungu ma ta hi ndlela ya entelelo ka xitiko xa Dzongeni a ritweni la Hidrasio Makondela.
8: Aka distritu ga Guvhuru loma provincia ya Nyambani vavasati vambirhi va khomeliwe maphorisa ya tiko ga hina ga Musambiki na valumbetwa timhaka ta uxavisi ni udzahi ga zwipipukisa mapimo ngovungovu ambangi. Kulauliwa hi vavasati va kusukela joitu anu. Kulauliwa hi vavasati vambirhi laha mun'wanga ni 15 ni manharhu malembe ya ku tswaliwa kasi mun'wani a ni munhu wa 12 malembe ya ku tswaliwa lava va nga kumeka ni mbangi va nga yi kumile atikweni ga Eswatini kasi yi ya xavisiwa aka district ga Guvhuru. A munyiki wa mahungu a usikeni ga maphorisa exinyimi xa provinsia ya Nyambani a wula leswaku aka masiku mambirhi mahundzileko aka district ga Guvhuru ku tolovela ku kumeka a vanhu lava va nga ni timhaka leti ta xavisi ga mafolo kutani timbangi.
9: Maphorisa aka district ya Guvhuru makhumile vanhu vambirhi vavasati vambirhi wa joyto i 42 xanus lava nga khomiwa ni swidzahadzaha leswa hombe va nge isuruma. Vanhu lava nga khomiwa va te va yo xava para ku va ya revendera a ku xava loko va xaveli ka provinsi ya Maputo para va ta revendera a Guvhuru ka mali leyi va tirhisa para ku riha a va tirhambeladuro vabyi. Va khomiwile ka leswi maphorisa ma halongolota va nga longotisa ntirho lowu para va kota ku khomiwa vanhu lava va nge vona va xavile kona a swidzahadzaha leswa hombe.
8: Kona ka vhiki gi hundzileko nurse ya Bata a wulile leswaku aka district ga ka Vlakulu kwaloma provinsia ya Nyambani a mamani mun'we hi yena a nga pfinyiwa ku fambelana na ita masangu hikani hi vanyamijiri va nga tivekeku. Maphorisa ya tiko ga hina ga Musambiki malomu ka ku tirha kasi bya swi kota a ku tshinya mhaka leyi ya hava
9: ka district ya Vlankulu a maphorisa ma londzota para ku va khomiwa vanhu lava va nga daya a munhu wa sex feminine ku nga wasati a nga dayiwa a violariwa sexualmente. Maphorisa ma hamba atirhiwabyi a nga za va ta za va khoma vanhu lava kambe halayela xitsunguvura xi sima va xionelela. Loko va sima va onelela hi ta kota ku khoma vanhu lava va nga maha a xikarhato lexi naso hi ta khoma vanhu van'wanyana lava va fambafambaka va mahugevenga aka provinsi ya hina ya Nyambani.
8: Munyiki wa mahungu ausikeni ga maphorisa exinyimi xa provinsi ya Nyambani nurse ya Bata kara wulawula hi mitirho leyi nga mahiwa a vhiki legi gi hundzileko andzeni ka ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta vugevenga.
0: Na ku yenceka leswi a xifundzankulu Maputo vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidade la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a ritweni la Veronica Sidomo.
1: Vafuyi va lokalidade la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana. Tani hi ku vula ka vona matshamela lawa ma tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona na va langutela ku pfuneka ka yona. Tani hi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Musambiki ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphorisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana. Vona va kombela nseketelo maphorisa haku va u tlaku xa wu voneleli engongometweni na ku va ku khaltisiwa mhaka leyi.
10: Va ako vhela lava ku yiva manje va yiva lomu tikupuni kahle kahle lomu ka hina swisiwana kombe va swi vona leswaku ako va na nchumu bya va swi kumana swi nga leswa nchumu va lava leswi swi nga swinyingi bya a n'hweti yi nga hela vhela yi zamile timhaka ta ku hi landzisela lomu va nga yiva hi ya kuma swaku lava nga yiva kahle kahle va fana va nkupuni yoleyo va nga khuluma ni vanghani para va ta va ta ta teka swifumi swo leswi va gama bya va va khomiwa bya va le jele swinkulu leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leri a ku na mintirho bya a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa ka ta yi kumisa ku yini a nga swi tivi bya hi leswi swi hambaku u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi ku ri kambe vo va timbuti va teka
11: vito Fernando Junior Mabuyango a wu yivi sweswi hi lendileni ya yini ya swona hi ku setatana xitututu va ri ta ku sigela ungana hi ri ku parira yini a tihomu leti tiviwa ku ti nghena kwini ala swa ala a jikumi pepeme beka swazi a va naswo yivi ntama va yivile ntamu yini tihomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona hi va tlherisela lava va ku tomi khatwani ka zona khatwani hi ni marona ku kapani kama hambaku ni sweswi a tolwa a komisawa sasasawa hi kirera ku ri sasawa va sasaya ya va kiredora va ta ku sigela ku hi nghena kwini a hala hi ri ku parira yini a swifuwo swa mani swa hina a wu n'wi yikanga wa ndhawu ku ra ku pfala xifuwo u nga na yini a mvumo va le kikedisiyalo vona swa ku pfumela ku loyi kiredor de verdad or napo u nga tshuka siku alikeri munhu a suka kusuka kiredor makireri ku pfela ruke a humeka wini a wu yi tivi hi lwana swo utshutshi kumbe tihomu ti nga hala hi va kumile ni lava nga yiva tona vanhu machiki swa hi tsandza yini a ku hi tile ku phela ra yini a tihomu leti va yivelaku ya tsandza ni ku va khoma pu ngava vona ku muyivilweni mari tsandzaka yini a ku mukhoma tlhe tshama na vona mari nawu boya na vona hala siku na fasi ku nga teka munhu hala treatment u ta nava hale mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku phela ra yini a tihomu letini
1: vafuwi va nga livangani va lokalidadi la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini na va vulavula hikwala ka mhaka ya ku yiviwa ka tihomu yi vonekaka emugangeni luwana
0: i Veronica loko a li karhi a hlengelana hina ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha na ku endleka leswi swinene ku va hi bala leswaku ku choda masiku matsongo ku va hi kongoma ka ndzumba wukulukumba wa Feira Internacional de Maputo Fassin henhleni ka swona ku karhi ku vonaka ku hawukeliwa kukulu ambangwini lowuyana hi vahlengele ka mintirho leyi ya ku lulamisela a ku landziwa ka mintirho leyi yentelelo wa mintirho leyi na Alberto Paulo
12: nkarhi lowu masiku ma yaka ma tshunela ya ndzumba lowukulu Feira Internacional de Maputo Fassin a muganga wa ri kahle wu ya wu amukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsutsumelaka a ndhawini leyi a ku va va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ti amukelaka a vukombisi ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fassin ndzeni ka vuhlave leri ri lumbaka a vukombisi bya Fassin ku karhi ku lulamiseriwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta va ka ni pavhilyanu ra xona lani nga ta kumekaka atinkopuni na mini vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu a xifundzankulu Maputo ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukelaka tinkopuni ta lomu tikweni na mini tinkopuni ta kusukela ka matiko ya vambe i 26 wa matiko ma nga ta kumekaka a Fassin matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasa bya lomu tikweni hikolaka ntsengo ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkopuni nakona ti nga kona lana Fassin ka nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xaviselana leti ti nga ku lulamiseni hi xikombiso ku na tinkopuni leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tala endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlelani a Feira Internacional de Maputo
13: a mi tizanga yindla xitlangu
12: swi ni mi endlaka swona
13: ini tizaka impresa la challenge investment impresa la kama service ya serigrafia a stampagem za makamizeti za mabone za uniforme e amba makartão ama revista
12: ok se malabeteliwa
13: intamo ka fase da organização ela beteliwa intamo
12: Minimela yini kwa sikawuga mika fasi?
13: Hey, nyimela kukula, asusesu, waidile, tala shinene.
12: Futsi mdava ni, supfumele lano, ni tinkopo ndi mwanya.
13: Ndavani shumela meyani sinyimela shone.
12: Nakwenteka sweso hilindzini ka Fire International di Maputo kamuganga wa ri kahle nakona ntiro ukulu landziwaka sekulamisiwile amabaraka na matende magumbiwile lawa ngata amnyamukela ka mintiro ya xavisi ngofungufu ya swakudya. Radio Msambika vunile mintiro ingaringa ka vatwa marito ya vanhu lava sakumekaka aka xavisi.
13: Nadia Cheval, inyimela mchumu ya kushonga. Ndao hili vama kwezi, tunzekelani, mutakuma, shashu nyingi shwa kushonga.
12: Si iwa nyingi vana vangala fasi, msungule lukushavisi?
13: Iwa nyingi vanga koni, vanga fika na musha. Ndao ya temba shwa kushita, shita famba kwati.
12: Lavati raka la mtiru yako mbana mbana, bavile la kuja, vata shava?
13: Vata shava ina, vata shikuma, ina kwa shule shiva shila vaka. Shakuda ni shakupuza.
12: Ima tsamela lao maanyua kamna la nara mugangeni warika atla ya kulaka kulamisi waka Fire International di Maputo fasi. Fasi angate nduwa kama siku ya 30 yunga weti yuli kuyafika siku rantanwe anga seish kwa weti anzate. Lani a rika atla kuimiliwa ilisha ku antiru wakupulu waka Fire International Maputo fasi urangiluwa himu rangiluwa teko Daniel Chabo.
0: Alberto Paulo loka kombisa mintiru minga karmilanziwa hikuwa hikongo maka nzumba ukulukumba watavu kombisi layana afasin 2026 na kuendle kalesi uya mahlweni ntiru hiku kongo makulula misela kati nkomponi takulumba shifunza nkulu Gaza tingani nkongo metu wakufati lengela kami ntiru ya Fire International di Maputo fasin yentelelo na Rostino Botela.
3: Vrengela ta machapu ni binzu ka Gaza le tsatsi yakat komponetit tsaltsa ka banan kuvat ta kumeka e kanku wata shavisi kama putu uchwa kufasi malan kuvat titisa maendela mantwa ka kuvat ta ba ti kuma avangana lava vangata va vatsikatela a binzu la tona nakona I ntasi lowu utaku ikola ka kuva ku nyikelwa eka ntlanu wa makumi wa tikomponenti ntlanu na tinharu leti ti tisatsa ku kombisa xikundza nkulu Gaza eka nkuvu wa ta ku xavisi lowu nga ka bindzu lawu ntlanu makumi kumi rin'we ni bindzu rin'we na i ri nkuvu lowu nga ta va u endleka vhiki ri taka le rikatla a xikundza xa marakweni xikundza nkulu Maputo. Fluchasi novela anupaku au jana ya tamachapu ni binzo ka Gaza. Atlapsili lesha kuvai kankuvulonga tava uya ndle kale rikatla kutava na kuni resiku lele kungata lanzi wako agotubanyani lana kuni tavushavis lana kungata kumeka ku avarabdi wavalubaku tekura musabiki ni andle kati kunovela. Atatia le shakuva va veni maintela matwa ni kutaya ntwisa bikuwa vatapalusha intimantima leswi inga binzu lenubaku shifunza nkulu Gaza.
14: A promessa de Gaza tem muita produção, contudo a cadeia de valor não está completa, sobretudo nos cereais e hortícolas. Queremos que seja uma oportunidade para o setor da agricultura apresentar esse potencial e também a pecuária. A província de Gaza é a maior produtora de carnes.
3: Marito, malubaku Fulgenci Novela, malubaku Jana Tamachapu ni Binzuka Gaza, loko a tatia atkuponti tital seko kumeka eka nkuvu vata avushavisi kama putu afasi. Lo ngatawa uyantleka vikirta kule rikata malan kuba va lonzubota mkotilu kuba batawa va kumava sekte lampi kupalalisa abinzo.
0: Irostino, loka vula vula ya mintiru minga karmilanzi wala ya shifunza nkulu Gaza. Minga ni nkongo metu wakushangana kati nkomponi. Tikongo maka kubati lengela ka kismusi likulu kumba. Laku kombisa so amba na nkleni ka mintiru ya Fire International Maputo fasin. Lembela na mwaka 2026. Na kuyente kalesi, ita kumankata kanyu wale titia laneke ni ntangu shikari ka fero vyaru waka Maputo na Costa do Sol. Yente lololo, ita ukuma arritweni la stadium manyisi.
15: Nchangu ya Costa do Sol umelelili mafreni ka ferroviario di Maputo ka unwe kami nchangu ya kulumba 16ª jornada la Msambola 2026. Nchangu loo enlekeke akampu ya Afrin lo mdoropen rakamatsolo ashfunzankulu Maputo. Itu tumelue hii vaseketelva mintlawa haimbiri. Lava avatsemba leswa kuunwe kami nchangu autahuma na uhumelela. Kungene ni kami nchangu haimbiri. Aku ni kuringane kubona avukulu dra mintlawa katavubeli dra bola ishimushati. tiko. Costa Sol na Ferroviário de Maputo, vani kumi rascotela swa msambola emakatleni ya munwe na munwana. Hilesi ikupima ama belela ya mintlawali si shungameteke kuva vela ikomba ku ringana. Ova leswaku na ku hundza 40 minutes ya nkama kusungula Mbili Nelson wa Ferroviário de Maputo yena peteke golu abalizini rakwe na azama kuva atutumisa a bola rihandla rifika mavokweni ya Vitor Guardarelli na kuve Vitor se a humilili balizeni mtlangu gamisisha sweso 1 Costa Sol 0 Ferroviário de Maputo mwenye wanjangu magamka ntlangu Radio Msambika twe maritu ya mutlabukanyisi dza Ferroviário de Maputo vulavula ha Danito Nyamposa na mutlabukanyisi nanza Mr. Pedro lava vulavuleke hi laveko kuva ku hanhla ku cinca a mabelela ya Ferroviário de Maputo loko wa navela a ku lora ni xikotela kambe Nyamposa mutlabukanyisi Danito avula leswaku nambi vanga swikoti ku teka xikotela kambe vata swikota kuva va kola a tipuntu leti ti nga vani kaka fanele kuva va kumeka ka musambola lwataka
16: coach Danito Nyamposa a Ferroviário mun kumaka oitava posição intini mi swikongomaka ku swi endla ka Ferroviário lweyi namuntlha biweke lani kaya 1-0 bom ku phazamikeni
17: e continuar e permissa e primeiro temos que diversificar a camisola de Ferroviário. Essa é a primeira coisa. E depois procurarmos fazer os pontos.
16: Xangana Madalanga. Vamos Madalanga vai, vai. All right.
17: Kusungula tem que estiver só que bela Ferroviário. Depois tentar abater ponto então, para sugar aquele lugar de Zengazona. Porque aquele lugar de Zengazona há de dar para Ferroviário. Ferroviário é uma equipa é culo, mas ao oitavo lugar, décimo lugar, não é lugar onde que o Ferroviário está. Agora. Loko va controlar va belisa swona namuhla. Ni ni certeza swa ku a resultado ma nga cinca.
16: E belisa kwini coach?
17: Swito a ku nyiketa a ku ti nyiketela ma jogadori ma ti nyiketelile. Antawu leswi swona swa xikulu ka jogo loko va ti nyiketela ka muchuma swi enceka. A loko va nga ti nyiketeli a u nge kusikeri ku enca nchumu.
15: Marito ya Danito Nyamposa mutlhavukanyisi wa Ferroviário de Maputo loko vulavula hi ku biwa ka ntlawa wakwe hi 0-1 mahlweni ka Costa Sol.
0: La hi kongoma ama gemeta musi bya xiyenge lexa dzongeni ina anga nkongometweni wa kuva hi kombisa mahungu mavumbaka musumbunuko wa namuntlha 24 ka agosto lembe 2026 la hi yaka mahlweni hikuva hi muxuvela vuyingiseri byinene bya mintirho ya Radio Mozambique lema hi yaka mahlweni yamukela akusalisa ka Afonso Magule ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ka xitiku xa dzongeni hi le ku dya hi ku yengetha.

0: repelile vayingiseti va mayimisoro provincial bya Maputo gazana enyambani hi pfula a xiyengele xa mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe ka siku leri nakona ku pfuliwaka vhiki ka rona ku ta pfuliwaka a mitlangu leyi. Mitlangu yi ta pfuliwa hi mugqivela ku langutiliwa leswaku a nkhuvu lowu wu patsa magidigidi ya vatsongwana va kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ya tiko ra hina. A swifundzankulu Maputo gazana enyambani swi ya mahlweni ku tilulamisela. A xifundzankulu enyambani ntsindza wukulu wa nkhuvu lowu ku karhi ku lulamisiwa matshamelo yo hambanahambana a ku va ku yamukeliwa vatsongwana va sukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ku lulamisiwa matshamelo ya ta wu vonelele a nga ku va ku tiyisiwa matshamelo manene ya ku tenga ku fambeni ka siku lawa ya nkhuvukulu wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe. Ku karhi ku lulamisiwa nakona ni matshamelo ku va ku yamukeliwa vatsongwana lava aka miti yo hambanahambana yi kumekaka aka madoropa ya enyambani nambe ni le doropeni ra Mashishi. Na ku endleka leswi a enyambani ku lulamisiwa matshamelo hinkwawo lawa nakona na vatlangi na vona va tilulamisa swo fana swi endleka nakona ni ka swifundzankulu swin'wana. Hi vulavula hi xifundzankulu Maputo nambe ni xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Maputo a vatsongwana va kumeka a Institute Industrial de Matola va ri va lulamile a ku va kongoma a xifundzankulu enyambani. Rigobert Chisano.
1: Namuntlha hi ta ku va vatsongwana vangani va nga ta byiwa swa ku a matireni ma fambi njhani purike akana masiku ya ku manyingi. Ni ta bula ni mutsongwana mun'we a nga ta bala vito ni model dat
2: mini ni Belande Boli vito dzange Diana Selshiziani. A matireni ma famba be a matireni ma famba khwatsi maxi a masiku laha matireni teki hi hamba ma assistencia a ma contratake bra xi kota ku ganya hi teka prime lugar ku Maputo provisa maxi a matireni ma famba khwatsi ati i masiku laya masiku ya ku tifokara ka matreni tshi ya ku tlanga purke kwalike koisa humuka tengo tshiforsara pro kota ku ganya purke loko nga tshiforsara akuna nchumu i ta fambe perder hi ni ta benin tam pro kota ku ganya hi teka tasa dza prime lugar a xikotela
1: ku xaxa ku loko u tlanga u nge te kumeka ka selesawu
2: si loko u tlanga u te kumeka ka selesawu purke loko u tlanga a wu tifokari ka matreni u ta hamba muchumi xa ku biha hinkwana te kuhamba muchumi xa bon yi kota ku ganya ni hinkwesu purke loko ni ganya ya ganya ni so ganya hinkwesu Maputo province ya tenge tifokara ka matreni siya ku tlanga
1: kalimambo dabula ni mutsongwana mun'wana a vito kusunga
3: mi ni hlamula hi vito la Manuel Sabado Matika.
1: Matika ku xota masiku matsongo para muya enyambani matireni ma fambi njhani ka masiku lama nga hlangana ni vangani?
3: Ni lava ku tshemba ka masiku lawa hi nga va na wona ra yi tilunghisela. Ni lava ku tshemba swa ku se hi lunghile se hi tilulamisile na leswi nga sala hi ku famba ka munhu lowa masiku hi famba hi ya kombisa tiko la hi endla Maputo provincia tanihileswi hi nga tilunghisela hi ta kota ku tlakuxa xikotela leyi nga panela hi wisa kaya.
1: Modaldati wa wena?
3: Mina ni mbeli wa basketball.
1: Basketball leswi swa ka ma basketball ma provincia hinkwavo va tiko la hina va chava Maputo provincia swiyimo swi endlaka swoswi para ku chaviwa loku kuwe ku kontinuwara
3: mini a nge vuli swa ku tala kusa ku lunga hi hlonipha lava bele van'wanyani ma ni lava ku tshemba ku hina hi tilunghiselile tanihi hi ta lwa xikan'we ni ku kombisa tiko la hina la Maputo provincia leswi nga ni lisima eka hina.
1: Muni 3 semana xina mi tirha xikan'we xa muni maproceso ya ku fana ya mabelelo
3: na tshemba ku ka 3 ra mavhiki nga ve na wona se swi kotile ku lunghisa swinyingi se ka masiku lawa ma nga sala ya manharhu ku tilunghisela ku siku lawa muni hi ta ve na yi kongoma ka tiko za nyembani la ku tshemba swa ku leswi nga sala leswaku a nge ri swikulu nini ku khensa ka lava ni nga yi lunghisela ni ka Maputo provincia hinkwaswo leswi va nga endlela swona kusukela fika lenu eka vhiki bya ku sungula ka Agosto.
1: Khalimambo mwatu le marito ya mutsongwana loyi a hlaya swa ku na ku xota masiku manharhu a mitirho wa ku tilunghisela ku va wa kongoma enyambani ku ya phambeni nakona ni ta bula ni mutsongwana wun'wanyana a nga ta bala vito kusungula.
4: Veronica Tivalda Merco Santos.
1: A matreni ma fambi njhani swi twa swa ku muvi ni 3 semanas na mutirha xikan'we ku xota ntsena masiku manharhu para mukongoma nyambani a matreni ma fambi njhani?
4: A matreni ma famba khwatsi hi trainara siku nsiku dos wa minkama a matreni ma famba be.
1: A nyambani hi nyimeleni kan'wena?
4: A nyambani hi ta famba hi tlhasa hi ganyetela hi gama hi tlhela ni tasa lebyiyani ti nga bekiwa pra Maputo province.
1: Swiswi nga ta byela xifundzankulu Maputo swa ku muya nyambani nyimelani leswi
4: mina ni byela swa ku hina hi ya Nyembani tengi munyimela swa ku hina va Maputo province hinkwawo ma modalidade hi ta ganya hi ta famba hi ganya hikusa hi na hi trainara siku ni siku pra hi famba hi ganya hi teka amerito bya Maputo province.
1: Kana mambo mu watule marito ya vatsongwana vanharhu lava nga vulavulaka mitirho ya Radio Sabiki na swa swa ku masiku ma hlasile ku va ha madelegasao ya manyingi va kokomana va a xifundza xa Nyembani ku fana na Maputo province na yena wa tilungisela i va umune lweyi xifundza ku Maputo xi ta suka na le Maputo na xikongoma a Nyembani ka Festival National vatsongwana va dubisa swa ku va ta chekwa swa ku va a swihiwa u xihiwa xa titulo national xibuya a xifundza ku Maputo.

0: va swikolwe vatsongwana va xifundzha nkuluma port va lumba delegation ri vumbiwaka hi 140 wa vanhu ka vona ntalukulu hi vatsongwana van'wanyani i vapangalati ka vona tintlhari vatlhavukanyisi hambi ni tintlhari ta ku lumba hubyana ya ta njhondzo hi ximi xa xifundzankulu maputo nambi ni hubyana leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa mirhi kolomo a xifundzankulu maputo. Ku languteriwa leswaku hi wazini a ntlawa wa xifundzankulu maputo wu kongoma a xifundzankulu iNyambane. Lava na vona va swi lulamisaka va kongoma xifundzankulu iNyambane hi vatlangi va xifundzankulu Gaza na vona va ri Nicolas Mukhavela va lulamile.
1: Se yi lulamile mintlawa hinkwayo leyi nga ta va yi kombisa xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi swiyimi swa xikolo yi nga ta va endleka le xifundzankulu iNyambane ku sukela Mugqivela lweyi. Hikwalaho ka ku ve mintlawa leyi se yi lulamile a wurhangeli la xifundzankulu Gaza leli baka ndleve eka vatlhavukanyisi ku ve ni va xiyaxiya ni ku cukisisa khwatsi leti yelanaka ni tintanga ta vatsongwana lava nga ta famba ku ve ni ku nga humeleli swizathu leswi endlekaka ku ve ni ku ni ku engetela ka malembe. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Alfeo Nkuna a hlamusela leswaku a ku humelela ka ku sungula i ku ve ni ku ni leti yelanaka ni leswi swi vulavuriwaka hi swa ntiyiso a nge le ku ve ni ku ni a leswi yelanaka ni ku engetela ka tintanga. Nkuna hi loyi ya ka mahlweni a vula leswaku a xa ntshimantshima xifundzankulu Gaza a nga na xona i ku ve ni a tlhela a humelela tanihileswi endlekeke ka xiyenge xa ugamu kambe ku ve ni leswi endleka ku laveka a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka vatlangi nambi a vatlhavukanyisi va endlaku hinkwaswo leswi nga ta va swi komba a risima la xifundza lexi.
2: No processo de seleção dos atletas que reforce as medidas de controle na documentação, de modo que não tenhamos casos de falsificação de idades e identidade na participação da nossa província na fase nacional, porque isso pode manchar a nossa participação.
1: Ku vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makume na ntlhanu na mu na ntlhanu na vanharhu wa vatlangi lava nga ta va va kumeka eka mphikizano ya ta mitlangu tiyisa mirhi swa swa xikola lava nga ta va kongoma leyi Nyembani kusukela wazini lweyi.
0: Nicolas Mukhavele mutsalo mahungu wa radio Mosambique a kumeka a yimisoro provincial de Gaza a tilulamisa na yena ku va a tlhava riendzo khongoma xifundzankulu iNyambane a famba ni vatsongwana lava yaka va ya kombisa xifundzankulu Gaza ka mitlangu yikulu ya ku pasa vatsongwana va swikolwe a mitlangu hi sungula hi Mugqivela hi famba ku ya fika siku ra sweswo i mitlangu leyi nga ta pasaka swiyenge swo hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa mirhi ko a xifundzankulu iNyambane ku ta pasa na vatlangi vatsongwana va kusukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ka va sukela ka swifundza swo hambanahambana hikuva swifundzankulu ke swi teka a maselesan ya swo swifundzankulu leswi vatsongwana va sukela ka swifundza swi vumbaka a swifundzankulu. A iNyambane hi vulile ku lulamisiwa matshamelo hinkwawo a kuva ku yamukeriwa a vatsongwana lava va sukelaka ka swifundzankulu swiyin'wana swa tiko va ya aka xifundzankulu lexi ku ta pasa na mitlangu ya ku tiyisa mirhi kambe nakona ku ta pasa na ntumbuluko i ntumbuluko wa matlhelo hinkwawo ya tiko wu yaka wu ya patsana a xifundzankulu iNyambane. A mintlawa ya swifundzankulu se yi sungula ku va yi suka aka tindhawu ta yona yi kongoma a xifundzankulu iNyambane. A vatlangi va xifundzankulu maputo va tlhava riendzo hi wazini swi ta va tano nakona ni ntlawa wa xifundzankulu Gaza va ka hina hi game ta kola xiyenge lexi hi ta kumana ka masiku lama taka rapelile.

0: Halo Selam, ngisitu oranzeka wa imisor provincial di Maputo, Gaza na Inyambani ya kwa yozela kama ungu ya yonteleloka kanongonoko shitiku sha dzongeni. Namuntla itavulavula ikola kama ntiru leilanzi waka imfumo wa shifunza shaka manyisa intirisano ni ujwana ya nyelaka kulumkela lava kumuwaka iti mangu tantumbuluku INJD akusekitele nikashi tsungu leshinga kama tsamela kukarata maka ivangiweke ikola kati mfula tivonekeke ashifunza nkulu Maputo. Veronica Sidumu na Afonso Maguli vana wena kashi engeleshi. Ikola kati mfula tivonekeke kusunguleni ka lembe inga kalona ashifunza nkulu Maputo tindau taku ambana ambana tashifunza nkulu leshi tishani seki le kola kati mfula leti vangeke matsamela kutsonzoma kufana ni kuluzekeli wakati indlu swilo swakuja timbeu ta ku hambana hambana kunwe ni ku hohloka ka swigotso swa ku hambana hambana hi kola ka matsamela lawa ku cinca ka nkama lexi kanekisiweni xa xinavani kuni ku tlula 9,000 wa vanhu lava khumbiweke hi matsamela lawa va kumeke nxanisa ka swiyenge swa ku hambanahambana. Eka nkarhi wa swoswi, ku karhi ku endliwa mintirho ya ku hambanahambana, a ku va ku tlhela ku pfuxeteriwa xikanekiso lexi ka swiyenge hinkwaswo swi khumbiweke, a nga va xa vurimi, ka ta madyela, switarato, magezi ni yin'wana mintirho leyi pfunaka xitshungu. Ndzeni ka mintirho yoleyo, musumbuluku lowu, xikanekiso xa xinavani xi amukeli nseketelo wu khwimbeke ku tlula munhu wa madzana ya mindyangu yi nga ka matshamela ya ku pfumala. I swipfuno swa swakudya ka swona ku nga ni mpunga, tifijawu, mafurha, nsipho ni swin'wana a ku va ku seketeriwa mindyangu leyi ya ha xanisekaka ngopfu hikola ka matshamela lawa. I nseketelo u humaka ka hubyana ya nyelaka kulumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko INJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Handle ka ku nyikela swakudya, ku nyikeriwile nakona timbewu ta ku hambanahambana a ku va varimi va tlhelela mintirhweni ya vona kun'we ni ku va va kota ku tlakuxa bindzu ka nguva ya vurimi hi nga ka wona. I mahungu mativisiweke hi murhangeli wa xikanekiso xa xinavana xifundzeni xa ka Manyisa Izaldo Xatswayo.
1: Yimingi mimbenyana mintirho yi nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa vukazi ka lava va nga xaniseka va nga sofrela leswaku na mina munhu a yi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka cerca ya 250 wa miminti 250 wa magidi para 250 wa miminti a localidade Eduardo Mondlane ni 240 wa makiti kapa 240 wa miminti a localidade ya 25 December leyi hambaka a 490 wa miminti leyi kumekaka namuntlha vhela yi nyikiwa xa vukazi.
0: Kota leswi ku nga veni ni ku luza ka mibyalo ya ku hambanahambana xikarhi ka varimi hi wini nseketelo lowu va wu kumaka ku va va tlhelela ka mintirho ya vona?
1: Vhela a nseketelo wonu wo enceka. Ku nga ve ni khale masikunyana ndzhaku va yamukelile a matemente ya ku byala ya ku fana ni switswama ni fejawu ni leswi swa mahorta leswi tikula swa ku fana ni makhufu ni masaladi hi mvhela leswo swi khasekameni wa kona wa prop wa ku byala swa mahorta hi lomu va ku tala va ti byaleleke va tshovelaka swoswi hi ku tlhela ku va ni ku yamukela nakona we ni mimirhi liyani yi nga fana ku chela a lomu ka mahortikula na yona va yamukelile lava yamukeleke ntan'wu hi ri xiposa leyi yi nga kona mvhela ya mhaka ya swatshan'wu ya lexi swa va nga luza ntan'wu va yi kumile va nga wu kuma kodi va nga hinkwavo ku sayi vanyingi vabyimi maji hi zamile swaku hi nga kumisukela ku nyika va ku tala lava va kumekaka na vabyima vhela kumekile.
0: A loko mi lavisa hi tlhelo la nhlayo ya vanhu lava va ha vilelaka nseketelo va fambaka xiyimo munhu?
1: A vanhu va ku vilela nseketelo a hi ndavahali vanyingi puruki kumuxi na vani a ve mbangu lowu nga kumeka na hinkwavo xitshungu xi le ku xanisekeni porke mati ma tinjhile muganga hinkwayo vo sala vo lava nga ta sala laha vhila vhela hinkwavo va titumele vhila ntawu hinkwayo miganga liyani hinkwayo yi kumeke na yisofret ya yi tlhasa matereka ya madasete mili nkama lowu hi nga hamba le vantamini wa vanhu lava va nga ha kumeka lomu ka masentri lomu ntawu i vanhu lava tlheleleke mintini ka vona yi zamaka ku a hi va nyika xa va nyikiwile lava nga nyikiwa hi famba hi mafazi hi ni maparisero lava humelelaka mbena hi nyika 2 inch kiti hi nyikela kumbe lowu a nyika 3 inch kiti hi nyikela maxi mali kona masereka mawuti nomvhemili wa minti wa ku vazi va nge se kuma a xipfuno ka numeri leyi a hi na yona maxa hi tirhile ni maparisero mambenyani vhela lava nyikela leswi nga kona hi nyikela hi tirhile ni vakurujverbet hi tirhile ni vaxoneti hi tirhile ni valivaningu vaazi hi ntawu maparisero vanyingi va nga humelela mbeni mpahla mbenyani swa ku swi tirhisa swa le kaya swa nge swa maparato panela hi mbenyani ve matenda mbenyani hi swo swi swa xikhafu
0: hi ka ugamo hi ku vona ka n'wina mu vona njhani xina vanhu wa tlhelela wa tlhela pfuka ndzhaku ka nkarhi lowu wa ku karhata
1: a vhela ku tlhelela ku kone a ku pfuka ku kone hikusa hinkwaswo swi fambelana loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano ntawu loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano hi kona ku buyisaka ku va minchumu yi enceka loko ku nga na ku rhula ku nga na ntwanano ku nga na swinyingi a ntawu a swi nge enceki kasi loko hi twanano hinkwezo hi kumeka hi chapela hi ya phambini hi makristonji ya maklimatika hi minchumu leswi humelelaka na swi nga nyimeliwanga maxina ku lwiwa na swona leswaku sempri lutarsi paragida xiprosma hivhevi swi nga chuka ximedlora ra nyana swi nga kumeki impakuto ya ku fana ni leyi nga enceka maxi hi le ku tshamisekeni pelemenji
0: loko hi bula kutsongo mayelano ni vubindzu lebya chukela a matshamela hi wani hi vona swa ku a nguva ya timpfula ya tshindzekela hi yona yi tshikaka yi kiriyara o yi vanga timhaka ta ku karhata nakona ku vuriwaliwa hi xiwomiso lexi nga tshikaka xi voneka hi wini nhlohlotelo lowu mu nyikaka ka vabindzuli leswaku va nga tshuki va chuketiwa hi leswi nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamela nkama
1: a leswi hlohlotelo yi nga kona vhela i ku lwa ni ku va ku kahluliwa ku susiwa a bindzu lebyi masin'wini vhela hikusa loko ku na timpfula ku ni ku nyima hambi byikidudi byi heleke lebyi a ku ve ni ku nyima ka fabrika ku nga tirhi hikusa a ku ni mpfula ku na mpfula a mova a wu humi masin'wini ntawu leswi loko u nyima ku fane xi nyimeke leswi ku ni ku lwa swinene ni ku zama ku humexa porka swi tiva swa ku a tiweti taka hi tiweti ta ku sempri ku ni ku naka timpfula ntawu swi nga komprometela ku va swi kumana vanhu va nge se humexa a bindzu bya vona ntawu nhlohlotelo vhela wo lowu nga kona ku va va humexa hi xikahlula nakona hi tlhelo bya tiwumiso hi minchumu ya ku yo enceka swa ku tixitawu xiclimatic ya ku u nge yi prevene so swa vulavuliwa swona swa ku paresi a epoka lepodi hi ta buya hi tata sofret ya u ni ka koze ku ku va vhela ku ni ku hlohlotela ku tirhisa a marega diyu porke kun'wani ku ni rinkomati ntawu loko ku ni a ntirho wa marega diyu hi wona u nga ka hi pfuneta ngopfu hambi ku bindzula minchumu yimbenyana yi nga le mova so
0: ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana mfumo ni vanhakulobye va nyikele ku tlula gidi la swisinyana a ku va ku pfuxeteliwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula ti neke emugangeni lowuyana tanihi ku tlhamuxela ka Izaldo Xahlwayo
1: hikwalano nakona ka ku vanhu va luze minchumu ku ni projeti yin'wanyana hi tirhisanaka na yona procap yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni miperabakati ku ni mimanga ku ni milimuweru ku ni milaranji ku ni nambi hi swilalasi ntawu ni makatsi ya para ku va vanhu va ta byala mabestera ka kwazi mamili 2 inch 20 inch wa minti yi amukeleke kintafera para ku va yi ta kumeka yi byala ka vona ntawu hi mintirho leyi yi kumekaka na yi enceka vhela hi mhaka ya ku respondela timhaka ta maxelo
0: matshamelo ya ku tsondzoma ma vangiweke hi timpfula makhwimbi nakona switarato mhaka yi vekeke mafambelo ya ku karhata ka vanhu ni mimovha kambe swoswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku yakisa xitarato xa kusukela antsindza wa xinavhani ku ya fika mugangeni wa 25 Disitembro lana nakona ku landziweke mintirho ya ku lulamisa dik leli li nga honhekile hikwalaho ka vukarhi la mati ya timpfula tani hi ku tlhamuxela ka murhangeri wa xikanekiso xa Xinavani axifundzeni xa Kamanyisa Izaldo Xalchwayo. Vatirhi se va kumeka xitaratwini va landzaka ntirho lowu a ku va ku tlhela ku vekisiwa amafambela manene ya vanhu ni mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana.
1: Ntirho hi nyingi vhela yi encekaka kwalaka ku loko ku veleke a timhaka ta tindhambi. Wun'we wa kone hi lowu nga kusuhi ni ku va futhi wu ta hela yi nga ku va ku atisiwa diki porke loko ku ve ni timpfula ku ve ni leswaku a diki byi tsemeka ku va diki byone byi nga ha protegela mati ya rinko mati vanhu va luze michumu yinyingi masin'wini va luze swihazri ku tlhela ku va ni ku honekela ka xitaratu laha ku nga thasa nkama wa ku ni mafambela para localidad ya zintsungu disembra ma nga le kona. Ntawu de facto ku ve ni ku kombisa ka impreteru hi ya lweyi a nga kusuhi ni ku heta a ku pedlora ra diki lomu ya byi nga ha tsemekile hi tlhelo byodyo bya parti ya xitaratu nakona we ku ve ni ku kombisiwa ka impreteru lweyi a nga para ku va a longita xitaratu leyi sukelaka a vhila xitaratisu a localidad ya zintsungu disembro xitaratu xo xi na xona xi nga ha honekile mhaka ya tindhambi ntawu a wu nga ra mafambela para a localidad letiyani ntawu wa impreteru a ku halani na yena we xa sunguli ntirho para ku va a medlora ra a xitaratu.
0: Marito ya ugamu nga va ka wuli na wona ku mahlaya wa nakanyaka swa ku ma nga va mali ya nkoka kambe hikalaka hi nga vitisanga ka mabulo lawa
1: a nga va ku khensa ku sungula ni ku va mvhela hi yenja swa ku bangi veka ntirho lowu yencekaka leswaku a va tami va kontinuara a va hanyi va muganga luwani ku ku va va tinyikela ka ntirho hikusa hi ntirho hi wona u nga ka hi tshapelisa hi ya phambeni na ku ni ku zula xembenyana hi li lexo loko swi li kona xa vukazri i li ku va ku tshamisiwa hansi swi vulavuliwa kasi loko hi nga na ku zula hi nga na ku twanana a swi kona swi nga ka yinceka kora hi hlohlotela ngopfu la ka ku a ku ve ni ngopfu ku zula ku sungula hinkwerhu hi twanana ma-difficultad ma li kone i procurari misempre ultrapassar hi lani hi nga ka kumeka hi chapela Xinavani a li lweyi a tlhelelaka ambangwini lowu a tiwaka ka wona hi leswi hi nga ka va na swona swa ku yana xitlhungu xa hini kani mama
0: i murhangeli wa xikanekiso xa Xinavani xifundzeni xa Kamanyisa loko a vulavula hi ntirho lowu landziwaka xikanekisweni lexiyana a ku va ku pfuxeteliwa vutomi ni mahanyela manene ka xitshungu ndzhaku ka ku va xi xanisekile hikwalaho ka timpfula ti vonekeke a xifundzankulu Maputo. Hi ndlela leyi muyingiseti hi gemeta kola mahungu yo entelela ka nongonoko xitiku xa Dzongeni mipangalatiweke hi Veronica Sidumu na Afonso Maguli. La pelile.

ku va hi bula ha yona nyamuntlha hileswaku hi siku la 30 ka agosto lweyi hi nga ka yena i siku la ku nyikela ngati hi navela ku tiva ka wena muyingiseri wa ku rhandzeka hi lihi lisima la munhu loko a nyikela ngati ha swi tiva leswaku loko ku nga na ngati a ku na vutomi hi makhambi manyingi ha humeleliwa hi swilo swo tala hi fika xibedhlele ku na ngati ku laveka maxaka leswaku ma humesa ngati kambe ha swi tiva nakona swa ku va kona lava ku loko va fika xibedhlele va khexiwa kumeka leswaku wena u ni ngati ya ku ringana nakona u ni ngati ya ku u nga pfuna van'wana hi lehi lisima la swona leswi hi qungeli tinhlayo to leta masiku i 82 31 05 751 kumbe 84 32 12 287.

0: inkomo ayiphelisana namani
1: andithula nam katembe salwa doshilawula
0: so yini bashilawula
1: salunge kwela ashiza nqwenele yonelanata usiku
0: ta kuyini
1: okay ungataka ngingakuja kuba mungaringa
0: o kulaveka swoswo
1: na ni nga thuli ni yakule mhlaya mina swi nga nomelela mina wa nyimise exikolweni grand de 3 months ni mun'we wa ku sapota manje mun'we a nga lesa mbilu ya kuto madalwi maja a tirha se ni mpfuna a ni pfuna sembre wa nyika drink ose u xibanjana kuto u ta finingela la u nga ta finingela kona manje loko xikwembu xi na wena u ta wu kuma un'wanyana ti vele mina loyi ni kola no go kola va ni bekile ni makamara ni makamara hinkwaswo ni swimalana ni holaku laha swi tlula le xikolweni ni hete sete ani i 3 months majidano 1-4 months u nga kuli ku jani 1 lembe na ni tirha la ya ku pfunana un'wana monika swa hombe
0: hi swona
1: a ni mambu tirhaho
0: hinkomu swinene hinkomu swinene
1: a ni ma
0: Mwingiseti wa ku rhandzeka hi tlangelile ku va u swi kotile ku va u hlengela hambi wena u tsandzekeke hi vula hinkomu hikuva hina hi kona hi kola ka wena hi navela ku va hi gemeta a ntirhisano lowu hikuva loko swi ku 23:30 hi ta tlhaveta michini yanani ya ntirha national ku va hi kuma a último jornal que a fica ali com a meia-noite com as pessoas aí como ninguém andava na galete na erinzela que fica ali com a 23:30 em caro a último jornal